0: Okay,
1: walang limit ang edad. Kasi ang grupo natin, ang People's Organization, walang edad, walang discrimination sa edad.
0: Kasi hindi, as pag mabata, pwede ba siya? Yes. Alam mo na.
1: Ay, sorry.
0: Malaking bagay ang
1: 18,
0: kabataan.
1: 18, as long as 18 na.
0: So, pwede rin. Oh, yeah, kita mo na, di ba? 18.
1: Kasi may youth pero and children ati group LB, naman eh.
0: Malaking bagay yan, lalong-lalo pag binibigyan ng barangay yung mga out of school youth natin. Mm. Ayan, dapat ang mga natutulungan din natin.
1: I-empower natin ang mga... Oh. Eh, di ba, SK, this coming November, I think, there is an election.
0: Election, yes. November 2. Oh,
1: November 2.
0: Ano na po yan. Pero ang sabi po kasi sa batas, first Monday of November 2026. Eh, ang unang Monday is November 1, Tuesday is November 2. So, 7 siya, ang first Monday. Kasi holiday po yon. So, November 1 is All Saints Day. So, November 2 daw ang eleksyon. Pero ayaw ko lang po yung pagbabago. Pero alam ko, tuloy na po yung SK barangay
1: pero
0: election.
1: Anyway ha, isa ito sa mga dapat nating reactivate o i-empower yung ating mga SK, no? Kasi medyo tulog ngayon eh. Walang masyadong mga activities, no? Tapos sana, especially ako, may anak akong youth, no? Hindi ko na-feel yung presensya ng mga SK. Sorry ha, I have to be honest. Kasi dapat yung mga SK
0: kasi
1: natin,
0: kamag-anak ng mga taga-barangay, ang kanilang nire-recommenda, o...
1: Malang medyo masyadong ano, walang masyadong activities at mga kilos na malalaman mo talaga. Anyway, what is the purpose of Sanggunian Kabataan? What do you think? Ano bang purpose ng Sanggunian Kabataan? Kaya next Saturday may bisita
0: yes,
1: tayo dito.
0: Alam mo ang purpose ng mga SK kasi alam mo hindi naman kasi kaya ng buong

0: Radio Bandido.
1: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radio Bandido.
2: Ang programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. PG Flex, tibay na maasan. At ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
3: Niwang tao lamang kayo't kabayo.
2: Yes, good morning. Good morning, good morning. At gising-gising, bangon-bangon. Kayo'y nanonood at nakikinig dito sa DZRJ 810 AM. Yan, Kuya Ricky, mukhang ganda ng suit natin. Naka-jacket ka pa, nakakaingit ah. Meron mang kapatid yan.
4: Hindi, ano kasi sabi ni Marco Leta, bayad daw ang media. Hindi, bayad daw itong jacket namin.
2: Oo, oh, bayad. Hindi libre yan.
4: Oo, si Marco Leta talaga, sarap ano eh, no? Sarap na, nakagigil talaga eh. No? Uy, it's June 6, 2026 na ho. 10:04 na po ng umaga. Ay, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Umuulan, kayo rin. Tama, no? Ay, paano na? Tagulan na!
2: Tagulan na hanggang ngayon, hindi pa tapos.
4: Buti naman.
2: Hindi pa tapos, ha?
4: Ang alin?
2: Ang bangayan.
4: Ay, nako, ang gulo talaga yan, ha? Lalo na ako nang gigigit tayo dyan kay Marculeta na yan, ha? Piri mo, ginugunggong niya yung media, eh, no?
2: Oo nga.
4: Yan sinabi, karamihan sa inyo, karamihan eh. So, ilan lang matitino? Karamihan sa inyo, mga bayaran. O, tapos nung kinumprota na siya, sinabi ko ba yun? Media, o. Tapos, play niyo nga yung statement ko. Kung alam mo kung ako nandun, ako, babarayin ko to kahit na senador to eh, no?
2: Anong gagawin mo, Ari?
4: Ha?
2: Anong gagawin mo?
4: Ano, ilahin ko yung piluka niya. Hindi, pero yun mo, talagang nang gagago eh, di ba? Hindi ba kahit sunsulto yun? Kaya, dapat talagang ako, kung ako member ng Senate Media Press Corps dyan, mga kaibigan natin dyan, marami tayong kaibigan dyan.
2: Walkout ka?
4: I-boycott dyan! Oh!
2: Akala ko walkout eh, kasi usi yan.
4: I-walkout kaya, i-boycott mga lahat ng mga proceedings dyan. Kung ano, mga, kung vloggers lang kayo, alam mo yung mga vloggers din naman yan, nagdedepende din sa mainstream media, lalo na si Bayad Bay. Si Bayad Bay. At tinitira yung mainstream media, pero ang content niya, ang galing sa video, sa mainstream media.
2: At saka siyempre
4: gusto ko... Di ba, isang kabalito na ang kanong kaululat talaga.
2: Gusto ko rin correct kasi tayong mga media, mainstream media, member tayo ng KBP.
4: May standard. Pero ito nga, nakakagalit talaga itong sinabi. Pero pinauli pa, pwede nyo i-play yung statement ko. Sinabi mo na yun, tapos papa-ult mo sa amin, gunggung ka ba? Ah? Di ba, nakakainit talaga ng ulo. Senador pa naman yan. Ba't kasi na binaboto-boto niya? Ano, ako naniniwala pag matino ng Pilipinas, pag wala na tayong mga gaitong klase mga...
2: Sige nga, sabihin mo nga kung anong sinabi talaga para marinig ko.
4: Play ba natin? mamaya, gusto pa play natin kaya ano ha, kay Ariel ha. Pero yung isa ka talagang nakakainis lang yan. Kaya, at ang gulo naman, ngayon yung sa... mamaya, talakayan natin yan, Kuya Ruel ha. Samantalang sa ibang balita ho, ito, ba? Nangangailangan ng mga hiring ho ngayon ha. Hiring, ha? Ang ICC, International Criminal Court. Naghahanap po sila ng Tagalog at Cebuano interpreter para sa pagdiditis ng dating Pangulong Duterte. Ha? Ito ha, tingnan nyo ang sweldo, Kuya Ruel. Tumataginting na 3.9 million.

0: pag-imbita by subpoena. So dadalo raw si Director Melvin Matib. At ang maganda dito sa Blue Ribbon ni ano ah, yung Ruel ni Senator Erwin Tulfo na yung kaibigan at kaibigan natin, di ba? Oh. Oo. Eh, ano, lahat ng senador, member ng Blue Ribbon, hindi labo-labo na sila. Lahat ng senador.
1: Gagawin.
0: Oo. Oh,
1: gagawin member.
0: Oh. Lahat ng member. Oh, maliban doon sa dalawa. Yung isa nakakulong, isa missing. Mm. Oh, ayan. Oh, ah. So, 22 na lang sila. At lahat at lahat inibitan niya pati itong mga Marines kasi mismong inaakusahan yung head ng Blue Ribbon si Senator Erwin na nagtanggap na ng mali-maleta at pati si Senator Tito Soto no na gulat oh ayun may walang naman ng news feed natin kahapon kundi yung Senado eh no
1: di wala naman problema kung binigyan ka ng maleta eh ako nga nabibigyan eh walang laman
0: ay walang laman si Ben alis ka na
1: kaya ka sabi ni Grace Angeles Rogero si SB Gatchel.

0: Oh, yeah, oh. Sabi ko, can you imagine that? No? Ang pagkakakilala ko sa Marines, kuyog yan. I mean, pagka ginalaw mo yung Marines, yeah, lahat yan.
1: Totoo.
0: Pero may, mukhang hindi na rin eh. Sabi, there's a...
1: Wala na rin unity?
0: Hindi, parang bang there's a higher value.
1: Okay.
0: Yung value ng pera, talagang tumaas na lang gusto sa ating lipong.
1: Aha, aha.
0: So, kaya nga, ang tingin ko, yung... Kung titignan natin yung ating mga description na nangyayari sa lipunan, parang wala tayong kapag-apag-asa. Mm.

0: Hills, kung saan saan. Ang dami, dami, dami, nationwide.
1: But, you know, the problem is this eh. Lahat yan nangyayari. Hmm. Dapat masaya ang Pinoy.
0: Correct.
1: Eh.
0: Yeah.
1: Dapat
0: exactly.
1: Masaya.
0: Yun,
1: bakit
0: talaga
1: sila nalulungkot?
0: Yes.
1: No. Laki ng hirap po. Nag-ipon ka.
0: Nag-ipon
1: namili
0: ka.
1: Namili ka ng condominium.
2: Correct, correct.
1: Tapos, titignan mo yung size ng condominium para kang nasa squatter.
2: Yes.
1: Yun ang ino-offer eh. Can you imagine? Oh. Pinag-ipon ng tao to, tapos eh, ilan yun? 24 square meters ang bibili mo?
0: Meron pang 19.
1: Meron pang 19. Can you imagine? No? Wala tayong regulasyon to say that that's not human anymore.
2: Mm-hmm.
1: That doesn't fit a human being. Imagine okay. Sa magsisiksikan ng pamilya
0: or
1: mo.
0: Or kung 1,000 tao, baka tatlo lang ang elevator. Ang pila,
1: like
0: ang pila ng mga tao nakatira sa condo ngayon, kung minsan kalahating oras o higit pa, pagdating ng rush hour, pag-uwi, or pag-alis, papunta sa opisina, no? Kasi yung mga elevators, konti lang.
2: Mm-hmm.
0: Diba? So, marami tayong problema. Pero, ang prime time, ha? Lagyan mo ng talagang matalino. Ang tao, hindi naman nag-re...
2: Marami siyang
0: pwedeng
2: description.
0: Pero yung corrupt kasi, kailangan may dalawang panig. There are two entities.
2: Mm-hmm. Yeah. Okay, happy Saturday po, Secretary, Madam Senator. Galing kay Laperas Labon, Silent Marcialuna in full swing. Marami daw pong law benders, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Ano kaya ito, Engineer? Sabi ni Engineer Teng Baruga. Pero dati nagawa naman po during EDSA Revolution, Senator Nikki. Ano kaya nabanggit ni Senator Nikki? Pakidagdagan po yung komento, Engineer. Para mabalikan natin muli. Teka ha. Si Julius Milante, nanonood from Nueva Ecija. Support Secretary Bert Gonzalez to lead or be in the forefront para daw po sa systems change. Sabi ni Dato Tanto Abdullah. Senator Nikki is among those most admired. Sabi ni George Gareza. By mere changing personalities in government through elections will not solve our problem because our problem is systemic, sabi ni Dato Tanto Abdullah. Okay, sige, yung iba pa maya-maya.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes...
1: At ang tinanggap niya, inamin niya na pera, milyon. Eh, whether it is given by a friend or whatever, hindi natin alam if it will now constitute to bribery and plunder. It will now be judged by the judge. Who is the judge? The judge is, of course, the ombudsman. biglang nagbago yung mga tono eh. No? Kasi po mga kaibigan, pag napag-usapan natin po itong mga tungkol po sa salaping ninakaw sa ating kabangbayan, medyo nainit ang ulo natin. Sapagkat ang pera ng nasa kabayan ng bayan, this money are supposed to be spent to ito pong benefit the citizens of the Republic of the Philippines. Hindi po yan dapat mumupunta sa bulsa ng ilang tao lang. Katulad ng mga flood control funds. Mali-malita, napunta sa isang ganon. Bilyon eh. So, pangit. Kaya nainit ang ulo natin pagka ganyan, mga kaibigan. Kasi, yun dapat na mauwi at mapunta sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ang sabi ng Sir Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ay hindi mo pag-aaralin. Mahirap lang mga magulang, hindi nakapag-aral. Ang labas niyan, hold-upper, snatcher. Ang labas niyan, addict. Kadalasan. Hindi lahat. Pero sinasabi natin, education is a necessity now. It is a necessity. Because a person who is uneducated sometimes will risk. Berayo, yung secretary po, legal officer naman po ng council. At ako po yung naka-team. At syempre, kasama po si attorney, yan po si attorney Jose. Yan po yung dating abogado ng tatay ni Benjo Bernabe na si Mayor John Bernabe dati. So yan po mga kaibigan. At siyempre binabati rin natin po naman yung mayor nila, si Mayor de Edwin Olivares. At siyempre yung kanyang kapatid na congressman na si Congressman Eric Olivares.

0: paniniwala sa mga sinasabi ng ating Panginoon, kahit anong sabihin sa atin, hindi tayo maniniwala. But because of our faith, no, lahat ng sinabi ng ating Panginoon, napakaliwanag, kahit nasabihin natin na mahirap intindihin, pero yan yung katotohanan at pinatunayan niya, no, namatay siya sa krus, binigay niya ang kanyang sarili sa Last Supper, in-institute niya yung Eucharist, hanggang ngayon, yun ang ginagawa natin. There is no reason for us to doubt. Kasi talagang maliwanag na sinabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
1: Tsaka yung pangako niya, dalawang totoo, kasi tignan mo, when he died, di ba, tapos namatay siya, napako siya, di ba, ang sinahuling salita niya, Father, forgive them because they don't know what they are doing. Tapos nabuhay siya ulit, nasa resurrected siya, paakyat na siya noon. Tapos, di ba, nung nakipagkita siya, pareho din lang naman, eh, imbis na buk mo ang ginugupit, eh, pakinggan naman natin yung salita ng Diyos. Uh-huh. I think you will miss the Mass, Father, yes. Mike, pag hindi ka nakapag-attend, kasi iba din eh, yes. No? Uh-huh. Yung mararamdaman mo, parang pag lumabas ka, parang hinga ka ng matiwasay na nagampanan mo yung hiningi sa'yo. Kasi ang simbahan naman, hindi pilit ang madonation. Magpapasa lang yan, bahala ka na, di ba? Yung ganun. So makikita natin, there is so much freedom. Yun ang nakita ko sa mga Katoliko. Hindi tayo masyado nakikialam sa gulo. Mm-hmm. We are actually very quiet, you know, because mas more inaatupag natin ang relasyon natin sa Diyos.
0: Yes. Oh, yung yung ating pagdiriwang bukas, Corpus Christi. Sabi nga ng isang pare, hindi nagtatapos ang misa, ang Eucharistia sa sa bendisyon, no? Kasi ang every time na magtapos ang celebration, diyan po nagsisimula yung misyon. Okay? Where the celebration ends, the mission begins. Kasi nga, hindi nagtatapos sa komunyon, hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng misa. Isa pa dyan, huwag natin isipin palagi na yung misa, pagsimba ay isang obligasyon, kundi ito ay okasyon para natatanggap natin, no? Imaginin po natin na nakikiisa ang Diyos sa atin, nananahan sa atin, pinababanal tayo ng Panginoon sa pagtanggap natin ng komunyon. Kaya ang tinatanggap natin si Kristo, ito rin naman yung mission natin na maging katulad tayo niya sa iba. Kaya yung mission ay kalakip po ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ano yung paano natin isa sa buhay? So, yung tinapay, no, dapat na baguhin tayo. Kung tayo ay makasarili, no, katulad ng mga nangyayari ngayon, talagang nangingibabaw la ang selfishness.
1: Yeah. Pang-sarili lahat.
0: Pang-sarili, no?
1: Nakakaya talaga.
0: Yeah, ito ang talagang nakakalungkot kasi sabi nga natin, lahat yan mga yan, Katoliko tita, lahat ng mga yan ay nag-aral sa mga Catholic institutions, no?
1: So what went wrong,
0: yes.
1: No?
0: Yes. So ibig sabihin, hindi nag-sink in sa kanila ang pananampalataya, ang challenge ng banal na Eucharistia. Imagine mo, ang iba diyan mga madre pa ang nag-educate, di ba? Eh sa madre talagang itong, meron yan
1: mo, Father Mike, yung mga nag-aral sa mga Catholic school, well-known pa, Ateneo, yes. La Salle, diba?
0: Assumption,
1: di ba?
0: Saint Scholastica.
1: Sila yung mga Parisis ng panahon ni Jesus. Tsaka ano pa isa? Parisis.
0: Sadduceo.
1: Sadduceo. Yan ang mga panahon sila yon na matatalino kasi. Sa sobrang talino, they think they're above the law, they're about God. No? Yun ang mahirap. Pag once ang poder umakyat sa utak ninyo, sa tingin ninyo, na mas powerful kayo kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Ayan na po. Nag-uumpisa na po lahat ang maling decision, maling action.
0: Uh-oh.
1: That's why tayo, kaya ngayon ko, ang saya-saya pagkatapos

0: misa, nakabelo pa kami. Pagkatapos misa, looking forward na kami kumain mamunlok. Ng mamunlok, di ba? Yung ganun, pero ngayon, hindi ko na nakikita yun. Sayang. If only, samantang panahon noon, galing sa gera, hirap na hirap ang mga bansa, di ba? Nagre-rehabilitate. Pero bakit ang pananampalataya nila ay malalim? Ngayon, meron lahat. Madali na, pero bakit nawawala ang lalim ng pananampalataya? Yan po sana ang pag-isipan ninyo hanggang sa muli dito po sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.
1: May galing ng ating

0: Salamat sa unang, pagmamahal at suporta niyo po sa aming panunungkulan. Maraming maraming salamat. At syempre, congratulations. Kakatuwa, ang nanalo po ngayon ay taga-outline. Ito po yung Barangay Timbao. Kaya congratulations kay Kapitan Baila at sa kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Barangay at sa buong mga taga-Timbao. Congratulations po sa inyo. At ang ating first runner-up ay ang Barangay Loma, kay Kap Melvin Malaiba. Congratulations sa inyo. Kami po yung nagpapasalamat sa ating mga stakeholders, sa mga partners, at saka sa mga sponsors na nakiisap po sa ating Mega Job Fair. Especially the Pavilion Mall, dyan po namin ginawa. Maraming maraming salamat po sa inyo. At asahan nyo naman po, sabi ko nga, kung ano man po yung mga tulong at support ang binibigay niyo po sa pamahalaang lungsod ng Binyan, kaagapay nyo rin po kami sa inyong mga programa. At pag may mga pangangailangan, nandito po ang pamahalaang lungsod para sumuporta at tumulong rin po sa inyo. Siyempre sa atin sa Southwoods Mall, maraming maraming salamat pa rin po dahil karamihan po ng mga programa namin, sila po yung nag-sponsor, sila doon po na kaya po doon namin sila ginagawa dahil sila po yung nagpapagamit na kanilang mga venue. Maraming maraming salamat po at sa lahat na nakisa, headed by the department head kay Ma'am Jen Sarmiento. Sila po ang spearhead ng ating programa Family Day dyan sa atin sa Southwoods Mall. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat na nakisa, sa lahat ng mga barangay officials po. Andun pa rin po sila. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kahit medyo napagod, sabi ko nga, naikwento ko sa kanila, flag ceremony po ako. Sabi ko, para akong nagsimbang gabi, 9 days straight ang aming celebration. Pero pagdating po ng Lunes, talaga pong
1: trabaho na.
0: Nagtrabaho pa rin po tayo. Opo. Okay, papasalamat sa ating Bichato family.
1: Oh yes, opo.
0: Dr. BJ Bora, Bichato Head, maraming maraming salamat. Uh-uh. Congratulations for the successful Putulatik Festival na nagkinala na po natin dito. At syempre, sa aking mga kuya, ate, na nakisa, sumama, sa ating mahal na Congressman Armand Dimagila, maraming maraming salamat sa patuloy na gabay at suporta mo para sa ating mga kababayan. At siyempre, lalo na sa aming mga neophyte na punong lungsod at Vice Mayor, kami ni Vice Dada at Sangguniang Panglungsod, maraming maraming salamat dahil sabi ko nga, dito sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte, mabuhay ang ating mahal na lungsod ng Binyan.
1: So mga kaibigan, of course, lagi ko sinasabi siya ang news ng konseho ng Pasay City at walang papalag. Mga kaibigan, the action councilor at ngayon ay majority floor leader, walang iba kundi ang maganda and very smart, intelligent councilor Grace Santos.
2: May mga invitation po tayo sa Sagala and recently last Sunday, last day of May, suki na po kami sa Our Lady of Airways Parish kung saan lagi po ako nagsasagala. At ngayon year, it's very special because kasama ko po ang aking anak na nagsagala, kaming dalawa mismo. I also look forward na nagsasagala ako. In fact, may mga iba pong sagala na nag-invite na nag-conflict lang sa schedule, pero lagi naman po akong kasama sa sagala. So I'm very, very grateful sa ating pong mga minamahal na Pasayenyo because inaabangan nga daw po ang inyo pong lingkod. At ngayon, mas inaabangan kasi nga po kasama ko na po ang aking katuwang sa paglilingkod, si Nina Santos. Kasama ko po siya na nag-release po tayo ng optical vision, nag-release po tayo ng mga salamin, ng mga ating doble vista, reading glasses sa Barangay 79. Tapos meron afternoon from session, nagpunta pa po kami sa mga nasunugan sa Barangay 190. So tuloy-tuloy po, hindi naman po tayo tumitigil, may election man o wala. Ako po ay gabay naman ngayon. Hindi pwede na iwanan siya kasi syempre kami pong dalawa ay
1: nagtutulungan every season.
2: Nagtutulungan tandem kami sa paglilingkod. Di ba sabi nga, two heads are better than one. So it's better together. So pag mas dalawa kayo, mas makikita ng tao ang pagmamahal mo sa paglilingkod. Yeah. Ito po talaga yung aking ininstill sa aking mga anak because the blessing of the Lord to our family is very overflowing. And ang kailangan lang po talaga, you have that compassion in your heart to be able to reach out to others. Simula pa po bata sila, lalong-lalo na po si Nina. She's very active in all my projects. 9 years old pa lang, alam mo yan, kasama ko na po siya. And now that she's 29, hasang-hasana po. Willing po siyang mas lalo pong mapakita niya yung sensibilidad niya sa paglilingkod. Ako po ang tinalaga na majority floor nung nakaraan dahil ang ating pong majority floor din ay naka-leave. So ako po ang nag-preside during the committee hearing.

0: ako din po ang nag-majority floor sa atin pong regular session. At during the committee hearing, nagkaroon po kami ng public hearing about the discount for early payers of our
1: that's a good
0: taxes.
1: News.
0: Yes, because kung ano po man ang matitipid po natin at makukuha po natin sa taxes, ito po ay binabalik natin sa ating mga kababayan. In fact, Carlos, marami po tayong social services. Alam mo yan, financial assistance sa ating mga kabataan, sa ating mga mag-aaral. Hindi lang yan, kasama na po dito ang PWD, kasama ang senior citizen, kasama po ang ating pong iba't ibang sektor na kung saan talagang social services ng lungsod ng Pasay ay hinahangaan ng ibang syudad. Nakakatuwa po talaga. Kami naman po ay magkaisa sa amin pong adhikain para sa lungsod ng Pasay, sa minamahal namin Pasayenyo, dahil sila po talaga ang amin pong naging inspirasyon. Sobrang ganda ng amin pong relationship ng Team Calixto. And I guess it speaks about the leadership of our three pillars, si Mayor Emmy, si Congressman Tony, at ating pong Vice Mayor Mark. Lahat po kami, masaya kami, para po kami magkakapatid at isang pamilya. At by God's grace, kapag hanggat pare-pareho pa rin kami ng aming pinaniniwalaan, ay patuloy pa rin makikita ng ating mga Pasayenyo ang pagmamahal namin sa paglilingkod through their services and benefits na matatanggap nila. Yun, may mga iba po na talagang lumalapit sa aking katanggapan, and I am also active with mga special children.
1: Oo nga, ayan
0: po. Din po tayong mga scholar for special children, kung saan kahit sa konting time,
1: kaya
0: nabibigyan po natin sila ng libreng therapy. And then, patuloy pa rin naman po ang aking mga basic services, libreng sakay sa ating mga kababayan. Meron po tayong Zumba, educational assistance, financial assistance. Maliit na bagay lang po, dahil ano lang po ba kaya ng isang konsehal. Pero ang importante po doon, you are always available. At yung sincerity mo na ibinibigay sa ating mga kapwa-kababayan, yun po yung I think talagang mas importante. Siyempre, we live by our services. Doon po tayo nakikilala. At ang Panginoon po ay nakikita po yung puso natin. So simuli po, mula po sa aking puso, maraming pong salamat sa inyong lahat. Masyado pong mainit ngayon, mag-iingat po kayo.
1: Kung
0: wala naman po kayong gagawin, hindi naman importante sa labas. Always stay home, hydrate, tubig lang po. Mahirap po pag marami tayong mga sugar na iniinom. Tubig lang po talaga, yan po nakakaganda rin po ng ating katawan. At higit sa lahat, kayo po ay gumalaw-galaw para mas humaba ang buhay natin.